0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical illusion, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahilig maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Kung mahal niyo ang programang ito, tulungan niyo kaming manatili ito sa ere. Ang programa ito ay binuo ng mga volunteers para sa inyo. Dito nabubuhay ang inyong wika. Dito nabubuhay ang inyong komunidad. Huwag lang makinig, maging bahagi. Sumali o mag-renew ng inyong membership ngayon sa halagang $11 concession o $16 full. Bisitain ang www.com.au o tumawag sa 9415-1928.
8: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Good afternoon. Magandang buhay sa inyo lahat. Alas 3 na naman po ng hapon, Miyerkules. Sama-sama tayo sa programang Hoy Pinoy

Magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Nandito naman po ang Pinoy Radio dito sa Melbourne. 92.3 FM, 32% sa patalapihitan ng inyong mga radyo. Isang magandang pagbati sa inyong lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy saan man dako ng mundo. Samahan niyo po ako sa isang oras ng pagtatanghal.

Good afternoon, Lingulan. Good afternoon, Valenzuela. Good afternoon, Philippines, Metro Manila. Ito pa ang yung lingkod, Tito Way. Pinasahin pa po, Will. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito pa rin sa Radyo Pilipino. Ayan po mga kaibigan ng ating pangunang bilang Lemon and Orange, Pinoy tayo dito po. Siyempre nagpapaalala tayo na kahit saan man tayo sa dako ng mundo, pag ang Pinoy, ang mga Pilipino ay nagkakaisa at walang ibang makakabuwag niyan. Sana po, lalo na sa Pilipinas, ano, sana ay lalo sila magkaintindihan, sila ay magkaisa sa isang mithiin na pagbabago ng Pilipinas. Gayun din, nakikiramay din ako sa pamilyang Bobadilla dahil po, lalo na ang kaibigan natin si Deo Bobadilla and to his family, my deepest condolences po sa inyo dahil ang kanilang ama na si Kuya Sunny Bobadilla po ay pumanaw na at ang interment daw po ay to be announced soon. Kaya abangan nyo. So kung sino man nakakilala sa inyo, nakakakilala kay Kuya Sunny Bobadilla, ito po ay isang anunsyo na nakakalungkot. Pero siyempre pinasasalamatan ko yung mga panahon na nagkasama kami dito sa Melbourne. Alam ko na parang kuya-kuya ko talaga yan dahil ang best friend ko na, isa sa mga best friend ko si Deo, na anak niya, nag-iisang lalaking anak ay nag yung best friend natin. Kaya Kuya Sunny, may you rest in peace. Sana po ay gabayan kayo at tanggapin kayo ng ating poong may kapal dyan sa langit. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasalamuhan ni Kuya Sunny dito sa Melbourne, Australia. And bago ang lahat, gusto ko munang batiin ng happy birthday ang aking pamangkin si Francis de Guzman na nagbe-birthday sa araw na to at ang kanyang kapatid si Beth na sa May 8 naman ang birthday. Ito po ay nasa diyan sa alam ko sa Bulacan sila, somewhere in Bulacan. And of course, balik tayo dito sa may mas malapit sa Manila, ang Valenzuela. Happy birthday kay Melot na magbe-birthday bukas at si Paula naman sa Biyernes, Paula Delesmo at si Melda Delesmo ang magandang mag-ina. Mag-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday sa inyo lahat. Okay? At sana sa salo-salo ay makasama ako kahit sa memory, sa ano man lang. Sa tawag nito, yung in-spirit, kumbaga, ano. At marami po tayong pag-uusapan ngayon, lalo na sa mga Bicolano, no? Dahil meron po ngayon ang 8 lugar sa Albay ay isinailalim na po sa state of calamity dahil sa pag-alboruto ng Mayon Volcano, no? At sa sinabi ng 8 bayan at siyudad ng Albay bunsod sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkan Mayon. At matatandaan, nagsimula ang pagbuga ng Mayon ng pyroclastic density current or PDC o uson at abo noong Sabado, May 2. Kaya kabilang po sa mga nasa state of calamity, ang mga sumusunod ang Tabaco, Legazpi, Ligao, Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan batay sa resolusyon inaprubahan ng lalawigan. At patuloy po ang abiso ng mga residente na magsuot ng face mask upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng abo mula sa bulkan. Ngunit, kung maaari, manatili na lamang sa loob ng tahanan o sa evacuation center. Patuloy din po ang pamamahagi ng tulong ng mga apektadong residente na siyempre ang gobyerno ay hindi na nagpapabaya sa pag-ayuda sa nasabi ng lugar sa Albay. Ano? At na sana naman ay
humupa na ang galit ni Daragang Magayon para mas mapanatili niya ang ganda ng Mayon Volcano. Iyan po ay abiso ko sa mga kaibigan ko dyan sa Bicol, lalo na dyan sa Magarao, sa Calabanga, Camarines Sur, lalo na kay Neng Tible na kaibigan natin mula pa nung kabataan natin. Neng Tible, good afternoon and to your family, shout out sa inyo. Ayan, isa munang awitin, ihandog ko sa inyo mga kaibigan. Ito ay... alam ko na alam ninyo lahat. Ito po ay kilala nyo pala. Ito si Julina Magdangal, Super Pinoy para sa inyo lahat o 92.3 FM, 3000. Para kay Neng Tible of Calabanga.

Super Pinoy. Ang 92.3 FM. Iyan po ay galing kay Julina Magdangal. At gusto ko ulit batiin ang ating mga kababayan dyan. Isang magandang pagbati sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy saan man dako ng mundo. Kayo po ay nakikinig dito sa Hoy Pinoy sa Melbourne Pinoy Radio 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo. At patuloy kayong siyempre mapapakinggan ang ating radyo dito sa sa TZZ mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ng Miyerkules at pag Biyernes naman po mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at Sunday naman po ay mapapakinggan kami ng alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi at sa Martes alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali ng umaga pala. Ang oras natin ngayon ay 16 na minuto makalipas po ikatatlo ng hapon at gusto kong ibalita uli ang ating malungkot na balita. Ito po ay tungkol sa tatay o ama ng aking best friend na si kaibigan kumpare at saka si lolo ng aking inaanak na ang tatay niya si yung tatay ni Deo Bobadilla po. May our deepest condolences to Deo Bobadilla and to his family coming from TZZ Radio at sa Radyo Pilipino dahil po ang kanyang ama po ay binawi na ng buhay at sabi daw ang internment po ay i-announce soon, ano? Gusto ko rin uli ipadating sa pamilya na nakikiramay po kami dito sa Radyo Pilipino. At ang happy birthday din sa aking pamangkin na si Francis de Guzman na nagka-celebrate ng birthday ngayon at sa May 8 ang kanyang kapatid na si Beth de Guzman, happy happy birthday sa inyo. At siyempre yung mga kaibigan natin dyan sa Valenzuela, happy birthday kay Milot na nagka-celebrate ng birthday bukas. No, Melot, happy birthday. And si Paula, si Pampam, na nagbe-birthday sa 8. Yan, sa Biyernes. At ang kanyang magandang nanay na si Melda Delesmo ay magbe-birthday din sa 13 ng Mayo. Happy, happy, happy birthday sa inyong lahat. At bago tayo magpatuloy, gusto ko munang i-shoutout ang kapatid si Grace Mui, ang aking brad na si Sancho San Diego. Good afternoon to you. At gusto kong bigyan kayo ng isang awitin na ito po ay alam nyo na. Mula sa Bini, Pantropiko para sa inyo lahat. Isang magaling na pipap

Hindi nga po pala natin makakasama si Ann ngayon at saka si Brian. May mga kailangan silang i-attend ngayon na importante. Ayan ang Pantropicom na handog namin sa inyong lahat, sa mga Pilipino na nakikinig dito sa Melbourne, Australia. At shout out sa aking mga kaibigan dyan, sa aking kapatid na si Grace Mui and si Brad Sancho San Diego. At yan dyan si Lorna at si Lenlen, si Iris at si Mark, si Jap Jap at si Ali, saka si Melda and John John and Jenny. Shout out sa inyong lahat at ang mga Delesmo family. Si Delay Delesmo Cobillo na nasa Saudi Arabia, good afternoon to you. Sana ay nasa mabuting kalagayan, Delia. Delay. At dyan si Janet Saison, nasa linya din at nakikinig din, nanonood sa hapon ito. Gusto ko ulit batiin ang aking kaibigan dyan sa Calabanga, Camarinezur, na si Neng Tible. Neng, good afternoon. At speaking of Calabanga, ang aking pinsan na si Rose Obias, good afternoon to you. And ano rin, siyempre, shout out din kay Lufer Cadelinha, aking kaibigan, at si Catherine. And si Nona de la Cruz at saka ang mga kaibigan natin lahat dyan sa Valenzuela na nakikinig at saka nananghalian dyan sa masarap na takeaway nila Lorna at saka ni Lenlen. Masarap na kainan dyan. Punong-puno lagi at ubos lagi ang pagkain nila. Turo-turo ika nga, pero pag tinuro mo talagang kakainin mo talagang ubos na ubos dahil sa sarap ng pagkain. Ayun, ano? At gusto ko rin batiin siyempre ang aking uli ang aking pinsan pamangkin na si Francis de Guzman. Good afternoon and happy birthday to you and to Beth de Guzman. At meron akong gustong i-share sa inyo dahil po sa mga kaibigan kong dyan nasa Bicol, ano, lalo na sa mga taga-Albay, isinailalam na po sa state of calamity ang walong bayan at siyudad sa Albay bunsod ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkan Mayon. Matatandaan nagsimula ang pagbuga ng Mayon ng pyroclastic density current o PDC o uson at abo noong Sabado, May 2. Ano? At kabilang sa mga nasa state of calamity ang mga sumusunod: Tabaco, Legazpi, Ligao, Camalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. Batay po sa resolusyon na inaprubahan ng lalawigan, patuloy ang abiso sa mga residente na magsuot ng face mask upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng abo mula sa bulkan. Ngunit kung maaari, manatiling na lamang sa loob ng tahanan o evacuation center. Kung hindi naman po importante na talagang kailangan nyong lumabas, wag na po kayong lumabas, magpahinga kayo sa loob. Good afternoon to Malin Delesmo. Shout out sa iyo. At patuloy din na nagpapamahagi po ang ating gobyerno ng tulong para sa mga apektadong residente dyan sa sumailalim nga sa state of calamity dahil sa pag-alboruto ng Mayon Volcano. Sana naman matapos na ang galit ni Daragang Magayon para lahat naman ay bumalik na sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan dyan, lalo na sa Bicol, dyan sa Albay, na lugar ng ating kaibigan na si George Gregorio. Good afternoon to you, George, and to Raul, and of course, Marina. Patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM, isang awitin na ito po ay Dungka mula sa SB19. Pakinggan nyo ito. Isang pipa boy band na sikat sa buong mundo. Iyan pong SB19, Dungka. Shout out kay Justin Bautista.
akin ko mga regular. Good afternoon, Marisa Madi. Hello, hello, hello, Madi. Kumusta ka, Pards?

0: At shoutout ulit sa aking magandang kumaranan si Marisa Trillado. Good afternoon. Kumusta mga bata?
1: Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
2: Yeah!
1: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto para sa SB!

Happy birthday uli kay Pampam Paula De Lesmo na magpa-birthday sa Biyernes. Happy birthday daw galing sa inyong magagandang magulang at gwapong tatay na si John John. And shout out sa aking pamangkin na si Janice Santaana na nandyan sa Calabanga, Camarines Sur. Para sa iyo to, ne.

At siyempre, gusto ko rin batiin at shoutout sa magulang ni Janice, si Ate Franz, at sa kanyang mga kapatid. At gusto ko rin batiin ng good afternoon ng aking kapatid dyan, si Nono Opiana, dyan sa Magalaw, Camarines Sur. Good afternoon to you, Noy. Ayan pala, kung hindi nyo natatanong, no, kanong nakaraan Sabado, ay Sabado ba o Linggo, ginanap po ang Miss Universe Philippines. At ang, kung hindi nyo alam, ang nanalo po ay si Bea Milian Windorsky na taga La Union. Kababayan po ito ni Raul Hernandez. Pareha silang mga gwapo at mga magaganda. Alam mo naman pag sinabi mong La Union, nandyan ang gagaling yung magagandang mga Pilipina o Pilipino. Alam mo, hindi ko alam kung hindi sa akin sinabi ni Raul, ang pinakauna palang Miss Universe na si Gloria Diaz, she also represented La Union. Kaya, ganda naman. Nakarating na po ako dun sa La Union. Napakagandang lugar. Kung hindi lang po ito tinaguri ang surfing capital of the North, kundi talagang pinaganda po ang isang lugar na binibisita ngayon ng mga turista, ano? At alam naman natin na pag sinabing Pilipinas, talagang dinadayo ng mga kaibigan natin. Good afternoon to you. At at Roderick, kumusta dyan? Diyan Magalaw, Noim. Bago tayo pumunta dyan sa Albay, siyempre, kumustahin muna natin yung mga taga-Magaraw. Ano kaya ang ginagawa nila pag mga oras ng ganito? Nagtanghalian na ba kayo? At kung kayo nagtanghalian, ano ba yung ulam ninyo? Gusto ko rin batiin. Shoutout ang aking kaibigan si Mariam. Mariam Dausan Hill, good afternoon to you. And of course, sa aking kaibigan na si Tom. Tom, longan... Hindi ko talaga ma-pronounce ang apelido mo. Basta alam mo na yan, Tom, ano? good afternoon to you, Miriam. Kumusta ang mga Hill family na napaka-dear sa akin yan dahil marami kaming pinagdaanan sa mga nung mga nakaraang mga bata pa yung anak nila na napakaganda at magaling na singer. Ngayon, dalaga na. Hindi mo na mahagilap kung saan-saan na sila pumupunta. Oras natin ngayon ay 32 minutes makalipas pang ikatatlo o alas tres ng hapon dito pa rin sa 92.3 FM Triple Z Radyo Pilipino. Isang awitin uli. Ihandog ko sa inyo. Ito po ay mula kay Inigo Pascual, dahil sa iyo. Aha.

Ayan po ang isang awitin na hinandog sa atin ni Inigo Pascual na anak ng ni Papa P. At gusto kong ihandog yan sa aking kaibigan si Tita Patsy na number one fan ni Piolo Pascual. Ayan po, patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino o 92.3 FM. Kung kayo ay may mga balita, huwag po kayo mag-atubili, mag-message sa akin para ma-i-announce natin dito po sa Radyo Pilipino. At doon uli sa mga taga-Melbourne nakikinig at saka sa lahat ng Pilipino na nakikinig sa amandako ng mundo. Good afternoon, good afternoon. Ang pagbati po mula kay Tito A dito po sa Melbourne, Australia. At sana po ay huwag kayo magsasawa na makinig dito sa atin sa Radyo Pilipino. Gusto ko rin batiin si Josie Diego. Good afternoon to you. At marami pang iba na nakikinig sa hapong ito. Ito naman po ay isang awitin na talaga naman gusto kong mangyari sa Pilipinas. Kasi medyo mainit daw ang Pilipinas ngayon, pero tingnan natin, sana naman ang Lola Amor ay magbigay ng konting ulan. Para sa inyong lahat, on 92.3 FM, 3ZZZ. It's been raining in Manila, may bagyo daw na parating. Humingi lang naman tayo ng ulan, pero wag naman yung sobra at walang hangin dapat. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings.

bumabati din si Josie ng happy birthday kay Paula. Happy, happy birthday din sa Friday. Anong paramdam, Paula?

shoutout din sa akin kaibigan na si Lito. Lito Limbo. Ang gwapong Lito Limbo. Mabuti naman po, kumusta ka rin? Good afternoon din sa aking kaibigan na si Roberto Elopre. Obet, kumusta dyan? God bless dyan sa Del Carmen, Magaraw, Camarinesur. Del Carmen, Calabanga pala. Sorry po. Josie, ang aga naman ng tagay mo. Hapon pa, tanghali pa lang dyan sa inyo. Kakatapos nyo lang magtanghalian, tagay na uli. Alam ko kagabi daw, bangenge yung kaibigan natin si Lenlen. Bakit nga ba naging bangenge yung kaibigan natin? At syempre, wag kong kakalimutan ang batiin ang aking pinsan dyan. Sino ba to? Si Ronnie Ocampo. How are you, pinsan? Nasa inkangunyan tabi. Magaraw ba sa Amerika?

And also, good afternoon din. Shout out kay Prince. At saka kay Carla. Ayan po ang Lola Amor dito pa rin sa 92.3 FM, raining in Manila. Handog ko yan sa mga naiinitan dyan sa Pilipinas. Alam ko naman na ang panahon dyan sa Pilipinas ay medyo may kainitan. Ano? Minsan umaabot po ang heat index nila sa 42 degrees at yan po ang huwag niyong babaliwalain kasi yan ay pwedeng maghatid ng, alam nyo na, hindi magandang pakiramdam sa katawan at siyempre pwede rin po yan na anong tawag ito, pwede siyang mag-cause ng stroke, ano, heat stroke, ika nga. Kaya lagi kayong inom ng tubig at saka kung hindi naman kailangan na lumabas o hindi naman kailangan na maglakwat siya, huwag muna sa ngayon dahil napakainit. Pero may balita tayo na meron pang paparating na medyo hindi magandang panahon sa papasok na sa PSA, Philippine Area of Responsibility, PAR. At sana ay wag naman sobrang malakas, no, ng bagyo. Maliit lang naman. Good afternoon uli, Ronnie, ang aking pinsan dyan, o Kampo, sa Magaraw, Camarines Sur. At sana nasa mabuting kalagayan, lalo na sila Roderick Opiana. Good afternoon to you also. Shout out sa mga taga-Magaraw na nakikinig sa hapong ito. And of course, ang aking napakagandang kapatid na si Grace Muhi, good afternoon to you. At balita ko talaga naman pong napakasaya nyo kagabi, sis, ha? At nabangingi, binangingi nyo daw yung isang tao dyan. Hindi ata nakapagtinda ngayon umaga. Si Lorna ata, pinabayaan na lang na mag-isang nagtitinda dyan sa kanyang karinderiya. Pero sigurado ko, babangon at babangon yan. Kasi alam ko na napaka-responsible yan si Lenlen na isang negosyante. Pero matindi, matinding uminom. Hindi po nagpapaawat pag naumpisahan, hindi po uwi na hindi bangingi. Kaya, palagi siya nakakakita ng tala para sa inyong lahat. Ito po si Sarah Jeronimo, para sa mga kaibigan ko dyan sa Lingunan. Good afternoon, Lingunan. Good afternoon, Valenzuela. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Pinoy Radio. Good afternoon uli. Shoutout sa aking pamangkin si Janice Santa Ana. Aking pinsan si Ate Franz at kanyang pamilya.

Good afternoon, Kinanay Yani, nananay ni Anthony, Navas Mosca, dyan sa, kung hindi ako nagkakamali, basta Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung tama ako. At si Kiki, of course, Albino, good afternoon to you. Maray na hapon sa Indogabus dyan, sa Magaraw.

Gusto ko lang ipaalam sa inyo, no, konting balita lang. Ito po ay tungkol sa bahagyang bumaba ang ating employment, no, sa Pilipinas. Umabot na po sa humigit kumulang ang 2.58 million Pilipino ang walang trabaho sa ngayon. Batay po sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority nitong Miyerkules, May 6, ngayon lang. Katumbas po ng 5% unemployment rate sa bansa na nasabing panahon. Ang PSA po, bahagya itong mas mababa kumpara sa naitalang 5.1 unemployment rate noong February 2026 na pumalo na po sa 2.66 million Pilipinong walang trabaho. Samantala, mas mataas naman ito kung ikukumpara sa 3.9% noong Marso 2025 katumbas ng 1.93 million Pilipino. At sa usapin ng employment, mas mataas ng kaunti ang porsyento ng mga may trabaho sa bansa noong Marso 2026 kung ikukumpara noong February 2026. Pumalaw po sa 95% ang employment rate sa Pilipinas noong Marso 2026. Mas mataas po sa 94.9 noong February 2026. Katumbas din po ng 49.07 milyong Pilipino o Pinoy na may trabaho noong Marso 2026 habang 49.43 milyon naman noong February 2026. Gayunpaman, mas mababa pa rin ang talang ito sa 96.1 unemployment rate noong Marso 2025, noong nakaraang taon, kung saan 48.02 milyong Pilipino ang may trabaho base sa tala ng ahensya. Base po sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, ang mga sektor na nakapagtala ng pinakamataas na annual increase pagdating sa employment ay ang transportation and storage, 507,000, administrative and support service activities, 58,000, professional, scientific, and technical activities, 209,000, construction, 175,000, and mining and quarry, 147,000. Samantala, naitala naman ang highest annual decreases sa employed Filipino sa sektor ng fishing and aquaculture, 189,000. Manufacturing, 149,000. Arts, entertainment, and recreation, 147,000. Public administration and defense compulsory social security, 137,000. At other services activities, 94,000. Ayan po ang balita tungkol sa employment sa atin sa Pilipinas. Oras natin ngayon ay 10 minuto bago mag-alas 4. Patuloy ka nakinig dito pa rin sa 92.3 FM, 3%. Gusto kong batiin si Deng Bustamante ng good afternoon. Good afternoon to you. Nandiyan sa, nasa mag-alaw ka na ba ngayon? Alam ko kasi parang nag-retire ka na, Ding. Ano, at Manay Ding Bustamante, good afternoon to you. At oras natin ngayon ay alas 3:51. Ito ang gusto kong batiin sa inyo lahat, mga kaibigan. Gusto kong ihandog dahil mainit daw sa Pilipinas. Ito po ay Mamang Sorbetero by LJ on 92.3 FM, 3%. How is my handsome friend Edward Peste?

Kiki, good afternoon. Kiki na taga dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Gusto ko rin batiin mga pinsan ko dyan sa San Diego, California. At lahat ng mga pinsan ko dyan sa Calabanga, Camarines Sur.

Good afternoon din kay Liz Honeyang, ating convener sa Filipino Broadcasting Group, FBG. And gusto kong batiin ang aking boss dyan, si Sonny Castillo, ang kanyang may bahay, si Lynn Castillo. Good afternoon to you.

0: Shout out sa akin magandang pinsan Gigi Sardilla. Good afternoon. Ayan ang aking pampalamig na bilang. Ika nga, Mamang Sorbetero. Ito po ay cover ni Jay. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang ngayon. Dahil alam nung na napakainit yun sa Pilipinas sa ngayon. Ano? At medyo nagbabadya ang isang bagyo sa Pilipinas uli. At sana ay huwag naman dayuhin o sabay-sabay dahil ang mayon ay nag-alboruto. Tapos ang panahon napakainit. Tapos yung alikabok sa mayon nasasagap ng mga kababayan natin, nagdadala ng sakit. At sa siyempre ang mga kababayan natin na nandyan din sa Baseco, ano, doon sa ginawa nilang Baseco Beach. Hindi po ako kumbaga namamangha ako dahil kahit na anong dumi na sinasabi ng gobyerno natin, no, huwag silang maligo doon. Subalit, dahil sa init na nararamdaman nila, hindi sila nagpapapigil. Kaya, sige lang, swim lang ng swim hanggat malakas pa. Of course, ang aking kaibigan si Samuel Salazar, good afternoon to you. Pinsan Gigi, good afternoon to you also. Inabot na naman tayo ng oras, mga kaibigan. Pansamantala tayo magpapaalam at sana po sa sunod na Miyerkules magkita-kita po tayo uli. At sa ngalan po ni Ann and Brian, ang inyong lingkod Tito A, pansamantala nagsasabi hanggang sa muli. Thank you so much and God bless you all. Thanks for dropping by. And of course, isang panghuling bilang, ito ay kay ganda ng ating musika para sa inyong lahat o 92.3 FM. Thank you so much. Diyan sa Marinduque, my favorite place to have a holiday.
1: Magmula nung ako'y natutong humawi.
0: Bakasyon po kayo sa Marinduque, sa Grace o Gracias Beach Resort. Napakaganda.